Nama di Zohazaw mantadi Lester Dell Sabinus Majikon Nung Ampagui di Hazaw mantadi Daphne Shalin Albert Gompizon Kupia Bahutan To Ka Om Dabay Nati Jam Kavahu 2 minutes Nang Suwab Id Pagunto Kau Dadi Hano Tabi Nikau Ngavi kaintahangan takudi kakamoy di tito lualupus nang audio zo moy do makiho ko teka may magano do kapayhan di hobby ahom hobby agunap sumuang ko na po dead google ngazon tay po iti hello doctor kadi agumu ko sa kapayhan kakamay iti talwa do lupus do dayo inko umivad na kuwa tu adadi iti talwa do lupus kapayhan di hobby paing ganap kavasa ko do mambasa do dayo yan na tabi na ko ngavi sunung patu kamagay do tuhundi do ohidas tamay mo atinan nga mingat-ingat na gito mo'y mo sunung patut o hidas sa tinan ay sa tolulo kamay di nga masiti daw mikot na gida namin pangusapan daw mo'y paki mo'y intong boh mo'y pamolisa nabunahan daw kibari ito luo di auto ko na yan di ay sa nununu au aluo tapi manan to ko nga mikot may pamalisam o kito na dakutul. Dari iyo, no, ingkato ko na dito binay mong tok do, mintamong tako do ti kahit nasan dati nanda tako, masiti do, mo'y nagidid hamin pangusapan na mo'y pakipalisa na dakutul. Kyo, kada do, au o luwa ti aso tolulu ako dito kam, au di mo'y pakipalisa na hamin na pangusapan. Ikot po om, tata, kivano vago, kivano tolulu di, ahayid na vago, di suang dati nandi au na ihanom, na, kahit ganaan na di vago, to, semua nu kami kita tahu di kiva dua kantun di au anangan mga kanda tubat kami di kini tu binai dari inoh kini manda ada umivad ada mga kanda tubat tegumu dari kita dau ngai nah pakai polis ada dokut tulid hamin dapat pengusapan membayar tahu di Paskah dan di om di Navy Jimmy nung kalatiko.

Nongon di Zohozo mantadi Jimmy, Navy Jimmy nung kalati ko om nagidi Pasca Dandi. Iti mo diti jam kavahu apadam 2 minute ang suvab id pagunto ko. Insan pa kapivos yan ang suvab kumadi sa tubinay. Habi na ko zo, ikatatano dati ka ukab dati radio na makinungaw dit ka sa imban boss kadazan dahid Saba VFM. Inko na ko zo votavan id kinin sa non dia zo. Kaguman itatambahot dahid da TikTok kaya mantad tambunan, mantad tawaw, sandakan ngavi wagu mo papayo do avasi ko zuvatavan dia ho ko zuvatavan da dai kinaisonan dia da bayan itim politika mo nga tumanon politika payhan matad kopisan meteorology Malaysia nga katimpun do dong subab ditigi som dong sedap umasam id pipia kinaisonan kia matangus apo da tangus iti id pipia kinaisonan kanopo audinai hanid nomboy ti nga ino hansan na mingat-ingat ako tumoy mo tabinay so ngayon na po daw kito awsong ko avasi ako zubo da tavan ba tumonda na nga vihaid nabon ay hando minsawat na vibe kuni habi na ko zo kumadiyo zo isang ngizon itisan da bavang patondaw na nga vihaid di kakamot ito ponso lagunon ino habi vinasi do kada da do humabus matadamin kuni aha no samo no may gado kiva dito ni may umabos dati om kotaguvang vaga hizod di dahabos tata asusa di vago da po hian da mahik idamin dadi hano cause vota van to ko bahin dito auto ko ay han to binay samo no umaso humaso haso ta dahaw ka may di samo no umasam vago ino i padimano to ko ba mingat ingat to moy mo dadi kana mo kinungo vago da hozo mimbata ko di Alicia Alfred Tupus poinggiot om di Nathan Xavier Sikuat. Naikot no timpo.

Hang manahom mondok na sanak augmazo. Ontok po yung kontizan, bion no ko so vinagatinan di tina, tumanod vinagat pinatanto. Ubasan na'y pamakanan adang, montok mamadimpot vinakas ipinanuan. Ivado enimia, miyampay mga kanta kanon iopovang dozat besi. Songyan o susu, pasusuvon, itapodo do susu tina, mantad ko susu, gisom o nombuhan. Pakanon do magisusuvay ta kanon ikugonop katahib umul o nombuhan. Ovito no tanak idklinik kohidasan tumanod dandi ipinatanto montok kapambian sumusut. Ano-ano susungkit vaksin montok papapakas vinakas tinan topodo. Pasonditi matadbogisan pamakanan komuntilian kohidasan Malaysia.

0: Asuaw tamay mo.
1: Tumiyambos ako bago nagkasahin banditi. Kano kumisot ako da rock and roll. Kano rock and roll kadi Roger Leong. Sutunan hazaw di Hayden hansanan swimming twist tadaw kalamazan.

Nang ada zozo manta di jail balitus ko sindohan ku selajur. Temen ko ngavi debain na di jam ka fahu apat nga padam 6 minit. Dong suwab id pagunto ko mapahid matad bay no. Ay ko jam ko si Zam sumuvohi di vagu iti ko sa imbanid bo. So sina montok dia si anangan dati mo kinungaw do hozo na sina ba taon da ko no. Kyo ay ko jam ko si Zam dong suwab diti tumanod iti ko sa imbanid boss do sina. Dadi namat ikot timpo dia kanu timembus bagu mois do ginawa. Makinungaw to ko hozo manta di winit tato ha kozon podi kasi man boss kanazan naikot vinasi osu wow tamoy mo.

Ingkana tapi kang Avi Hozo mantani Matilda Mojun Agung Agung Kuyu nakasazaw ngavi tapi na ko ngaw kani nadi isa pa di Hozo tapi na ko ngavi ko ngaw ngaw di Hozo ang pagwede insan po katawa nanto minakin ngaw ko di kasaymban boss kadazan mantad pa di jam ka apat tong pad minute ni subab di bay no gisom na itim po di ti samok na jam ko si Zam ada hivay tumihang boss makin ngaw di ti Sabavi FM kuma mempay di ti kasaymban boss dosina hapas di ti kaya mempay tako di DJ ko ni kopi bosian ko ni paintona na DJ ko ni dati hozo tovi no kinunga di azu hozo ipinita tagadan teko pinigi aampatan di timo boss dahil Sabah VFM kosemban boss kadazan izikoy tuhun kadazan dadi dahil ako mga vidanamot tabi pibabasan matadago Elis Marius bye bye.

0: Magsuko sa pamamagitan ng siyaran Bajaw Hilingsang.
1: Magsuko ni kaam kami mong sagasyaka si Ali sa gunamon ng minit si pasod na bay waktu magari mako at kinabalu maka kawasan-kawasan dalawa waktu na waktu bertinaan sa gunam sang pukapitu jadi pahali-hali tegol kita ngagaran ng pasod iksigawa solat isya jadi sahab-hab na ama hayang-hayang kita pikilan ta ya. Pakalita dua angka tu lala Jasni maka si Mimi masihkah lasa agaranku si Jasni halka.

Ya bakar kono jam katuli mengoper ngamini tera londom rekondo tetap di bare studio amaka ulingi tera bilin meun ra WhatsApp mai ra sabo BFM amna apo abuli akna mai ra live mai ra TikTok kondor kono abuli reka mati kera bilin meun ra TikTok mai ra sabo BFM mundur kono lewang keringo ra rimba yang dapat selan ra londom hit ya bakar ayus tegang keringo ra rondo rimba sumila bulan salawang entori pai di pita.

Kami sana ang natutuwang kung paano kayo ito pinahitambalot kung ba ako napatitatuwang tadaw ko duo. Konom tulan ko hapod duo na ribu duon hapod ang manom. Harada tidak kayo yung masay tindalanan babay nanti, ba malakot-lakotan. Pagulun lang po si Koko Madi, DJ Nika, Andy, Anthony, minang ambalot ko sa limbahan boros murut. Ang patilamus diti gisam de jam ko hapodam duo pitanga tuang insan po miyampay kada LP Rapiel Pinus si kasalimbahan tako kasalimbahan boros dusunid sa Bahag FM. Arihan akod pa ilo kumada kayo kano dot nageri makinang otomano dot kasalimbahan diti maya dot frequency iti sa notas kuto na bon siyam hapodam duo titik turo FM mofot lahat dato siyam hapodam duo titik onom. Kano na gitumanod sa limbahan ni Timaya da RTM Click Astro Walutro Kusung. So ay kamaya da at kasalimbahan miti lambos in FB om nagihitihi TikTok Sabah VFM Vigood. Kung siko kung marukan tayo sanan jam ko po datatuang nung harha tambalot kapata da sundayit nga papanahan to kakasari at kapabayan manimbar sundayit teko manondo da sundayit. Karena kelihatan kanud patah dasundait dat maya da WhatsApp teko nombor WhatsApp id kusung iso siam apat siam kusung turu walo turu walo. Apa gulu dila? Timpunan toko pegembolutan di tim yang paid sinding butia tobulo mentadi Jovita Robert Johnny.

Hai tepinai, nak roko. Ahuyan ke bo? Munda dorong po bo sekira dahuyan. Harap timpu, au takau minog de terusap. Nga magano takau napo timpu mundorong. Au minog de sadu, au minog dit amaal. Apon sal napo, nga kasaliwan takau. Saliwan nagtaruhay, mga intang rahat, mintong talon, tay kamuliid kampung niyampay paganakan. Paidua at kaudipanan, ihuma at kataranangan. Tutubay at panasunodan, intalipon na kayod sa rainsan. Pesanan khidmat masyarakat ini daripada RTM, teman setia Anda.

Kawan na kayo nun manahak o gumukasanungan akon ko na pamantok kalidasan to ko nga mantok nagi economy pagun. To kawan na kayo nun na po nga asanong ano milad onon tumilamus mantat tadon om asambayan mantat pangawit ka kanon. Milad akan sayrayra na po katingaligan ta kanon labid achamin. Asiriba gatang to o sinansa sa kayon dit labid asiriba. Kapungupup po po buru ekonomi mamutanom na kayo nun. Mamili ikawan na kayo nun, manahak waya, lebih agayo, kumankalidasan ang sektor, pumutanaman po buru.

kawan na kayo nun manahak o gumuko sa nangon o kan ko na po mantok kalidasan to ko nga mantok nagi economy po good. To kawan na kayo nun na po nga asanong ano milad onon tumilamos mantat kadon om asambayan mantat pangawit ka kanon. Milad akan sa rara na po katingaligan ta kanon labid achamin. Asiriba gatang to ko sinansa sa kayon dit labid asiriba. Kapungupup po po buru ekonomi mamutanom na kayo nun. Mamili ikawan na kayo nun, manahak waya, lebih agayo, kumadkalidasan ang sektor, pumutanaman po good.

Ito na pa kung may isa ka man tadiyo di himpin. Ingka ka, kinungoho, nakapiyo na kayo. Poingodop, agayo tomodonakan nga pilobilobi ka. Poingodop, agayo tomodonakan nga pilobilobi ka daw. Ilo, ikumeso ka, may na ko'y pasurato. Sarahon nam, anda piguli-guli dat mamarait. Ako na matunudan lang din, no? Poingodop, agayo tomodonakan nga pilobilobi ka. Eh minapat kumadua nga manta di dindiryo. Hilay kudat. Hiti kapag gayotian magkarisuhot kita ka. Hiti kapag gayotian magkarisuhot kita ka. Manta di dindiryo aso. Noon na pasimbar lang nga, ako lang, tumatanudan to ka na po alat pinapasundayt. Asa pong na izan. Amin na po at kumatalo. Talo kang kumadikay.

0: Begal na tara na tambalot na nakaret di nagyari. It isa man tada sunday ti nakatahak. Atunudan ko pa di hambahat sunday. Hambay sunday ti tinud di. Sunday dat ko may isa. Iti ko pa gayat yan. Magkarisuhot kita ka. Iradila teri. Ay lo iku modua. Hiti ka pagayatian magkarisuhot kita ka megalat harano kasimbar nila. Harano no katondo. Nga may na puno kayo simbar ambo na landat haro simbar dit it kahunung kapya. Ina po at sundayto ko mesa nga pengodop agayot mo danakan nga pilobi-lobi ka. O gumumina ng bardot, haro na tinjin paray, haro na hot, nugyari di, karung, kiswang na paray. Haro na maret na sawol, kumbayin. Nung iyon na po na nga, may galakangam na pa kayo. Iminah gompok, tuntul kanto na. No? Nung iyon na po nga, man ko na po na. Tumboyo, patumboyo. Nga akon kela simbar ba pinatahak dat sanganon sundayte. Amin na po ang datisa dat adit nagyari it sundayt nga tutudan au sorob sebuan lagi au atolop ka. Halo, kau bisa nanti tuang tepi naik. Halo. Oh, nak putut kanto. Nah, itu tambah lut doh di hiti FB iteri gabil minum bar lagi dat minum bar gasong gasing kanto ri DJ kai kanto gatino ilele nga aisot sundai tat gasing ngasim bar dao i Justin game titin kau bisa nanti tuang lagi i Florina Guluis i timbul tawau kau bisa nangan kumarja kami nensilian nao sok pa tambah lut dat minum bar lut maret da sundai hiti FB. Mulai tukang marami timulahan karumut pa. Halo, kau bisa nanti tuang.
1: Halo, ya kagu te bisa.
0: Nah, kangam nak antep bena ya. Ambo tisa.
1: It aga nak antep pengodop tengah pilob kade de kor.
0: Oh,
1: ya nagi di de.
0: Oh, pengodop pengodop aga yo nakan ngapi lebi-lebi ka.
1: Watang de pipe.
0: Watang de pipe.
1: Kunsug.
0: Nung iyon na po na nga pangamon ko na po nga kung kaila asim para pinatahak.
1: Na oh, pagyano purayan pala.
0: Babaw siko
1: ang baba, may gano po.

0: Ayos, Bonbon James. Rinilaw, Lampung Pom Kanto. Mm-hmm. It isundet kapira la, Lampung Pom nila rin eh. Hello, kamusta na ang tatuang? Hello?
1: Hello.
0: Ah, hello, kamusta na ang tatuang? Ang buti sa asundet, mano simbara adila? Hello?
1: Hello.
0: Hmm. Kapi sa nanda tatuang nga nila Arangawi.
1: Kung na mga ayat niya ahong, makakasun natin na. Ako padida, makiano na, padasin di mga buli na sayang.
0: Makiano na po di zinding?
1: No.
0: Nunu dagiat, pakiano na zinding?
1: Kapi balas, al kapi kita, kade patili sa sila.
0: Kapi boros.
1: Tangan ko di. Di dilimik di.
0: Baba, haro-haro pengulod. Pong si kau.
1: Pong si zonde kakiya.
0: Oo. Nak ana. Menakiano di sinding. Baham maiko pelo yo kayo haran na ko. Karabaw na han na DJ kada kondaring. Na ya. Akan haran na kasimbar di tino i kadua i sai tege na karit di. It no kanti hiti ko po gayotian magkarisusot kita ka arat at nakasimbar may kung ano po nung natanduan nung natanduan na ba kay ano man ano po pinsundayton ambo na di i ko kanta kaya rin di i yami entong yami. Eh Alfred Rungoy, sundayt ko isa nga telepon ka. O kundi ka telepon. Ina po ko isa manta di Sager di Yudi tiri. I pengodop agaya tamo danakan nga pilabi-labi ka. Ina po di i say i tambalot ako diti no di i somok na tao kita. Ihiti ko pagayatian magkarisusot kita ka kanga naretan na dito no no gari no kano diami ya nakareta kita ko Hitachi mamaruan tanak ka di Sharin. Hitachi na gito. It gorokom tunduk daw kaya sa'yo nakaret din na day yami dere.

Duo po dihat na tonduan, manto ko na po pakiretet na tonduan. It manta di Esbon Bon James sa buwan na po tutudan awa sa rob sa buwan nagi awa talop ka amin na pati nga di udimpin pangodop agaya tamadanakan nga pilobi-lobi ka. Hello, kapisanan tatuang tapinay bahara na kayo humumbal pamusarhay po kanang kinangok tako sinding diti mantadi kuantet tondoliu sundai tanakwago.

0: Am kaguli ka wago. May pa da El Pirapi Alpino si kasalimbahan ta ko kasalimbahan para sa Sunday. Sabah FM haro duo pot au na simbar. Ara mega limina kinomol hil looping. E wasay ka diri nilaw. Karet na gidaway git it kumoduo it out na simbar dit ti sa diit. Manta di Esbon Bon James di. Tutudan awa sorob sa buwan nagi awa tolop ka. Karait nagi daway gila kapiya. Bolobo ri DJ kadi Alfred Rungoy. Ako ni Alfred. Ngakon kapiya kahit kagutan dito no. Kahit nagere. Ipengo dap agayonakan pilobi-lobi. Kagutan saya dah kaya benar ni barang kagutan bilam-bilam wah baik kamu ada kaya pergi humai dan simbar dua pemeti rasa muka diri ni lawakan dek saitin kamu senang tertuang harap hapod pemam 2 minit main ada kaya pergi humai balai ke maramiti hadiah halo kamu senang tertuang. Kau bisa nanti tuang?
1: Ya, kau bisa nanti tuang.
0: Kau bisa nanti tuang tapi nai?
1: Mengerat aku dari kaiso.
0: Mengerat dari kaiso it. Pengo dap agaknya nakan api lebih kan? Nono kama?
1: Ide tit. Tumutup berairi buah tasung.
0: Tasung. Pengko korat tasung.
1: Pengli get tasungin suangan dek parayan saukan kau gangerin atau tu.
0: Atau tu kay.
1: Suangan nak aku.
0: Suangan nak aku. Saya kira deh.
1: Yutung, mantan kayu madang.
0: Yutung. Oh, harap yutung kadang mantan kayu madang kay.
1: Ay harap.
0: Pasang kapirban. Bahaman. Nak ketanduk kanda.
1: Ay.
0: Nak tanduan no.
1: Iri kopian lagi
0: mati. Harai tambah hari tambah letiti nuk dat ikisaran deparai kagak kagal nuk geri. It semua kita ngakon geri kai.
1: Ini dah nak kata tandu lah.
0: Nak tandu kopi lo, nak kopi simbar.
1: Pontikau.
0: Ba bayahan kau ada?
1: Wah, pekalap lah.
0: Oh, pasti kau yutung. Nah, lo, nak simbar di yutung kah? Yutung kayu madang. It tosung ka penli pengo dapit i negari pengo dapit tosung ngam pisauk-saukin do ka gayo nakan ka daw syarin sibin na tepat tosung i panutuan na paray ba isa pa di taon na simbar may da kayo kama tutudan au sorob sa buwan nagi au tolop ka manta di ice bon bon james hiti yaw i tiktok ta kita ko and that non that ti na pon da kahunong na simbar patah akon di Esbon Bon James nga kada ako na kayo yo may kumpilin na mano kayo kumpilin na Esbon. Hello, ka bisan nato tuwang.
2: Hello.
0: Hello. Oh, ka bisan nang sa tip bay na.
2: Hey, dance ituaran.
0: Hey, dance ituaran. Ba na korongo ko matudit it ko kay sundayit.
2: Hey, na korongo ko dit. Tenga bit na. Oh, yahan nga. Pila-pila makan di.
0: Oh, ipengo dap. Ba, may da.
2: Ko nga to gyari ito pinay, beg.
0: Beg.
2: Oh.
0: Beg kay.
2: Oh.
0: Nung iho na pa na nga, pangamon ko na po nga natanduan na di yutong hilag kay madang di tino.
2: Halag, oh ba. Na kong siguri, agang lang.
0: Oh, yutong. Ba.
2: Oh, gyari na ba. Pansiko.
0: Oh, pansiko na si ina ka na. Nakorongo gay dan si dit it sundait nga ada narongo yutong dat minanim barkanta. Baham dada mato kayo dat magihum da simbar nila tutudan ako sarob sa buwan nagi ako talop ka. Kanah kinang hoto ko sinding dito. Bawang moroli man tadi sa Himeja harin.

Bahom, hitid tambalot ako hitid FB. I Angelica Oji, kabisanan tatuang ko madi Angelica Oji. Aman ko suha o tambalot hitid FB datino to au no. Au opipian da non do. Kano ko dat patad pasan o gumo pasan da nakatad tihid FB. Kano na ipatad pasan maya da WhatsApp eh, kusong isa siya mapat siya kusong turwalo turwalo ka. Tulu da paip kanto kadibarto. Baham out na amelan nung siwatan budat mamaret lang iso pabuda manta di Esbon Bon James Raitan dot Raitan iti tutudan au osorob sabuan lagi au tolop ka pang insamakan insamakay ko na kayo duo hakaritan dila inapatisa nga tadan dawaig inapatisa nga pataman dawaig kanto

0: Aji kabisanan tatuang imandi luluyungon da waiga. Aruhay na da mandi. Ponduran ipoluyungan da waiga di kondoring. Si CJ solunsug tangki kanto karinilaw. Ako ni mati. Aruhay na da. Makiloh ko di Esbon Bon James no. Napad ka di tanduyutong. Aruhay na da. Layla, tudan waig ka. Tudan, nasimbar na tisa. Tudan, nuno tisa di. Harudat iso posinding pamupus diti jam ko hopod. Nga, nuway kuya kayo dot nageri. Nuan kuya kayo dot timpuh menimbar sundait. Paunian takon tahuri. Iti tambalot ako iti FB megalat ay so at mumbalat mamarait teko manunduk da sundayt dila nga kadi mesilin hatob kanto DJ ka nga naritan na bada di robot ilat ilailahat ko arit it isimbar na tiso nga ipotiso kadi minah gompok jamban kanto lo ka. Izan, rahat kanta ipataman daway ka kone Alfred Rungoy Tudan Om Botong Aruhay na dah, amu na talungan waig DJ kanilela amu eh itiak labaw, Tudan Wasay Aruhay na dah, amu na nampus sa simbar klu klu kanimandi CCJ CCJ kone bah, mbalay to ka maramit timbalawan ka. Hello, kapisa nanti tuang.
1: Iyo pakalut eh.
0: Na may na itong. Mone landa.
1: Tudan ng tangki.
0: Tudan ng tangki. Ako ni. Inapot tudan nga kangam na.
1: Hilad in bawang la.
0: Hilad gyud in inapot tudan nga hilad in goton ka hilad tadan na bay kay. Ngayon na po dito sa di nga togod di Esbon Bon James kanto dito sa makan ko doon na minggu daw na right kadaw di idualay idualay rin idualay iti sa
1: ibali di la
0: aruhay na aruhay na mo tida
1: nunuhin magina
0: bahamay na ka ma.
1: Oh, mana dia sarawna?
0: Baba. Osko. Aku.
1: Kel po.
0: Oh. Bahar sa minit po kapyo. Taud the way ga si CJ. Tapot nagi taud nagi la. Tudan pipe si na. Itandu yutong singki itiyong singki. Ba nuno di simbar. Dat na iko mesa tudan iko duo nuno mana duo pemandu apa dua empat minit galon kisuang wae kada bunga mawar palacan lela aha Robert Singh tudan nom singki kada kondaring anak tudan nom singki irina ge kada Esbon Bon James mana kau udio Esbon tino tu sebuan apa nga miluyong gay waigid singki mantad paip nga au no popono ka isingki tulumuyong gay kawagu iwaig dahid parit kade Esbon Bon James ila kakahot it nalak it pangintalangan daw wakap ya.

Isan po, munang ko sigaw ko kumada kayo mantadat kinampayan na kayo iit ababayan na manimbar sundayt dit jam ko hapod gisam jam ko hapod amisa tatuang dit tadabay na. Pong sigaw ko kumada kayo labi-labi pinapatahak, pinapahup minanahak na at nagyari nanahak na sundayt pinapahup na sundayt ba Imandi, hilaid Selangor, hilaid Kuala Lumpur. Kalansanan da perong awi boleh aku Anthony Tiwin ka dila sinding ka sinding wanta di John Gesa datu John Gesa minik kal sinsing bunga mawar kapisanan tatuang ibius giun nagi baham iti kapelaan teka kabar kawago karet di tanak dan letingkau teka tanak dan naguyo. Teman udah teruputan kabar. Tanak de naguyo itu it gonsuhatan linogod ki magnitude 5.0 nakaruput tenan tekan id koyegan sandakan di jam kosiam hapo da misa minit tatuang di tadabaina. Tumano do kintalangan dot kaupisan meteorology Malaysia met Malaysia longkod dot tanak dot natingkaw dila nelaan dot id koordinat 4.9 darjah kabatan hatus hapod 8.0 darjah kosilahon id rinalom dot hapod kilometer kada met Malaysia kinayanan dot tanak dot naguyo dila tanak dot natingkaw dila kira-kira dat 48 kilometer kosilahon mantad dat lahat datu. Ginogor teko tanak dit naguyo dulu apurimanan di pasal-pasal rilik dat tisan kosilahon met Malaysia tumilambus dat miontong-ontong dat koyuyuan dulu. Kalasanan tako da tanga sanang-sanang at tanga kopi na yan, tanga magigyan gawi dahil laid po ng lahat dato ang nagisandakan. Alfred Rungoy, kanang kapisarangan dia, David Migong, Balay Polis Penampang, alayin kita na daw na kopi ruba ka, Herumia Amira, kapisarangan tato ang harap po sundahit ka. Nakatalib dari sundayt nakatimpon di jam kahapon gisam di jam kahapon na misa tatuang karena kinangkot ako sinding dito kopi boros ako kopi kita mantan di Patricia Subalam Sutanonda tanak wago melangkap di Amy Jan Kandilong.

Kombal ko tay ko kita sa sangulo ni di kangingis. Nga id saranom ginango daw, maso ko sumap kahagakan pumisarahan, tay karay tandot kamuruan. Kahagakan pumisarahan, okon ko kaluhoyan. Ilo na pa nga kabalingkangan, kalidasan pumumisaraw, dit kigunad pusahan kapiyo, ubatan om sokadungan. Kada pulaga sa yalad asang lunan manukuang. Korhang ayolo, muntok pagkinaw, manhak sunduan, kada pangimbarasay. Nung kapuriman kut kahagakan pamusrahan, kada pulasoko pamusrahan. Pasunudo kumad paganakan, tambalot dit milo tumbayon, teko mukyano pungupan mantag tulung tabal kalidasan pamumusaraw. Sarana, mukyano pungupan akan kakamayan dot aluhoy. Nga ilo na pangalaan ko pagulo, dat mumang lingas. Tikitulun asakayot kinanghan, ratian, amkanod kasiwatan dat kangingis kawago.

Atang kangau kumaraja, kada pogi som olihuan manamong kalidasan. Nung alain pirikaw, mumbal tumungag teka

Miti kapingatan tong sa morning garod ipinalabos di jam ko siam limon hapod tatuang di tarabay na kagirat kuasa gisam dat kahapod jam kahapod am duha pitang atuang arwain nati nga riyan ako sarid papailar kayo montok na pagunta ko na palabusan dat kapingatan tong sa morning garod iti dat kapisan meteorology Malaysia. Idwata sponsakid kapahampit da kuala panyo bofat membakot pansiangan ng nagi kaningaw damat nila idtawaw tisan ko tanabon kapampay dot ranaw katabulod ng nagi papar ikudat sandakan kinabatangan tongod ang nagi watas pisang puruan Labuan arat ang balot ako pinapaila ditino dot rumasam ti membakot ka aming kurana hinagkinayanan na kayo. Lasanan na tasanong at kayo natawan nga pagulo dila iti pangilaan kayo ang tawan muntok pagunta ko na suab katuro tulan kahupod doon na ribu doon na punamunam tanaw katalo na kasawan rumasamid pira-pira kayo nun dan sadapan tangus maninggaro did pira-pira kayo nun ingka nagidadong atuang tangus maninggaro did pira-pira kayo nun babas tasagit doon na punam talo darja Celsius ang babas talaso talon na punam talo darja Celsius. Anuhay ko katapatan, sinding manta di John Jerome Sinding Patilambos.

Mentok papelot ay kamanghot kahampit kadat it kinayon ano ramutalangkot panamangan kadat pagunsaba SDCC dito kaban gawada panamapagjam mayad pirmutan hotline tay ka WhatsApp id aso walwalo talo onam siyam apat aso walwalo talo onam siyam apat aso talo.

Ampo sika insan pa menongko sika gayo penongko sikan ko kemarin ko to insan ane penrong maya ada radio maya dot nugari frekuensi tu manu dot frekuensi Ed jam na pudam 2.2 FM mentok tisan watas tisan kota Nebon. Nga tumanod na gidot kinayanan na kayo at frequency di. Om nagi ipentano dot Astro RTM Click hitihid FB hitihid TikTok. Ako kuya kayo retan na tarisi sa aw nagari aw tampungan dot mamaret tarisi sa nga penong kosikahan dahi terimu dot kumano kaitin sana. Om untuk duit haras sinding pinakyan di aw nana tumbuhin tetuang bayna kada kokaus balan toko dot intimput tebontol ada popolo di sinding di karahian na kayo ingka nagi nataliban na tingaran nataliban na pason nga kada ko nagi kaos ka amo kalansanan dot info ang pusa at pagyang balutan toko tatuang bayan natin nakano dot kailaan kaintalangan naka nalis sa ginawo sinding tahurin na pagkaunay ko nga tupos pakitanan manta di Datu Francis Landong muntak na kayo tarahiyan at tumilambos sa makinangaw sinding kabarangahan sinding-sinding tomod gisam jam kayo sa misusuwab maya na radio maya na RTM click maya na gidot Astro ino ko po damot asunong karapan asunong kapasikan nuno na po humana kayo suwab kalansanan at anod papa potus siyaw nung haraha kami hindi nakadala barakatan to kono dah demi na mangun pompus timpu mantan ho LP Rapil Binus bye bye.

0: Kuno po yung akaw rayos active, ambal raaw niyak uman yun bali ratukir-tukir no oro, raja-raja no pahun, activity alap uman yun bali ra otopot kapiyo. Kuno akawang raja ra upis, activity ami kapiyo kraja abuli anilinggapu ramiyun rayos active yuhino. Ang isangkul intorentok miyuna muli ra krita, sumuku ra upis, ang isangkul muay ra kantin, mako ika arang, ang kulia mo sa file ami kapiyo book ng upis mo yun. Maya rarahupin na sila ng pusor kapiyahan tikop ng tana WHO 105 opor sumukura talong ngatus nga minit activity physical rest sa minggu kung napakuling nga risiko panyakit ay ka ambal activity ng kapiyahan ng inan.
1: Nakapanay ka okay? Apat titik ro nga juta mamagun Malaysia manguma rakapaganan mental. Sabah namatik rapiatusan masawat tojo sinuno urutan na pasisimpungan Kuala Lumpur am Kelantan. Ilondo kondo peo pantuop ka pambujang matasu mati ora kapaganan mental ti. Kapaganan mental sala kapaganan misa sangulon ka pampribadi. Yono kapaganan runa suangan mempogogot rakaratian am sungka rungangai. Amun malimanan takau ramaloy mansor guang matasu magalarao ka pam kalo masaga mambal raatanatan. Pai takau pongkoror, pakindangan takau. Tirongok takau memagun untuk maluai makasih, masa gak mangkirongong am maluai mangindangan.

0: Kukula kampinan perbengkan mayar rendalom talian yohino. Pe panak am apain talang ra numbur kampinan beng katalaluan am numbur TSC ra ulun bokon. Pe vaya-vaya rarahu SMS matong amika poyo abalan into ra media sosial into ra ulun ika akolihan miun. Ang telepona pasi-pasi ra beng ra ngampong perbengkan internet no sino po account miun inuna no ulun bokon.
1: Pai vaya-vaya rarangan ang iwit ang umbolo. Rangan ang iwit rahu-rahu ra ulun bokon itaka maya. Rangan ang iwit ika rumangan ra ulun ika kasihan no huang no itaka ang iyaw-yaw. Hino salarangan ang iwit ra kaansayan. Hino asalan ang mahuna ringgalan rarangan. Rangan kapiyo ika ang iwit ambal ra kalatan tapi anak ra pangkaratian na kono po itaka ambal ra kasalaan. Kono po yorangan kapiyo iso ika anusurita ka ambal ra kalatan.

0: らせ、明日は会おうと思います。
1: おっと、あいそなラグナカロンのんぼたなんださあさおこぞおぷとカロンまがんさくとがすさ。
2: あし、ひばおかれんでりゃお。
1: あいそまがくぱげぜやおとびざっきーざぽ。
2: てっかっぽひなしゅりて。ばしばしはいでてぃのうらもぐとくやきざぱんこ、てがっぽんこっとおっ。まがっぽだのきとんす。
1: Iti na kumbingatan ko diti. Sa sauray sa da kalon kang kudyaw. Aw, so di katanto na magansak. Moko mag-iti tuwin ka iti. Si, talipunay kay katinanan minakasulatili ka.
2: Bah, banda na po ba din na kay katatino?
1: Okon. Suon ko siya da muat na ako sa saupisakan ka da banggal tilik diti. Tigo, gada kivaw da bago da manakaw da daway la tilik diti.
2: Pasaw ko da ingka dati ko ni. Tatah aun no po ogo matititu na manakaw da duwel tileka. May kakaay sa na ko si Zan diyo na kasuko.
1: Nombo, kaya ko si Yayasi. Na iti na matugya pagyuman diyo na kapasizan.
2: Iti na nga bikalagya na magumpanan. At patut na nanonuan to ko na palinta ko matan nga gariti. Muntok na ko basya na to nga bi. Kada na nombako.
1: Tapot na si. Nung panakawan kaya da duwel tilik, akon kabunusa gada sa vyavitunda ika kalagya daw diyo. Pagumuan na tuon na susa, iti manak na takaw na bang latilik nga sangkwa ginumulugi daw. Kon ko kudi kalugian mati diya si.
2: Tuon na gya, so ngiya, di kalati nga biti maggumpadan.
3: Pasik, pasik, pasik! Makinangwala ka sa imbaan, Boss Kadazan, Masa Radio Malaysia, Sabah, VFM, Naikot, Winasi.
4: Hi, Kopi Boss yan. Izo Popo, Songuhun, Huhumozo, Kadazan Dusun, Ipogun Saba. Kadahibay mo kinongo ko sa imbaan, Boss Kadazan, datikita daw. Yampay mo mo boos, Diyosu, yung oswaw tomoy mo. It frequency, Sizam, Ngapodom Dubo, Titik 2 FM, Maza, Saba, VFM. Ko sa imbaan, Boss Kadazan, Noikot, Binasi, Humoswaw, Tomoy Mo.

Yato pa yung kapi, dabay na jam ko nom suminit do nung usufa update po guno to ko. Kapi po siya na nung usufa kumare di so sa kapi tapi na tambahut. Dahit nung po ako nopo do mama sa makin ng auliti ko sa himbaan do boss kadazan miyang pay ko do go DJ Pete. Tarao bay no. Tarao katahu katu di ti vuhan ko po duvong ay bu duvong po naman om. Kahansanan nga tumoy mo do avasik na posikan tarao bay no. Tumaguvang do ano na po kalaja tagupangon do po ompus do tadaw bay na ito pinay ko ho ho bina ko sa kuma sa vyavi tambahuti ko ito pinay di mamaso popotown da do tanganak nga vinamugat sikul do nung suabiti om tumbasan so do kibava do ososo git ko suva ratavan ito ko do nung suabiti to nakasam di nung suvab hansan da avasi pinanaw da tako dahit nombo na po o pakazan hobi na ko so kumatambahot di mama so papapanaw da kulita itimpo da bayna diti nombo na po pakazan di azot pinay ko hansan da kaiva teka coin sa do tako manta diti kantakan di aw avasi itindahanon da tako paintanto na pada mamahisi kay nga video zo da hozo nga vira kadazan da dung suabiti tapinay ko hansan do kotihombus ko nagi daw makinangaw gisam do pupusan iti ko sa imban do jam ko sisam do nung subab agumu iti hozaw do kadazan do paintanto na po do kouni ko montok do hihingon iti ko pamuhis do ginavo do nung subab iti kadang timpo na ito ko sa imban do boss kadazan do nung subab iti miyampay do hozaw piniampatan di Kitty Waritus om di Geoffrey Avitus Baino om sogigisom sutanon hozom manta di Alex Mojingol hozuk da twist ngap gui dino kinangato ko hozom manta di Cafe Ste Jem Makujin tanak amas do kadazan.

kayo ho ka nangku, iso mantad tuhutuhun Malaysia kataguvang kabahingkangan kahidasan pangungusaw. Sukat bago kiumul pada manam gisam duvong panam 4 taon na ponga, hobi, duvong panam himopiatus ikotaguvang aga pamusaban, obin tumongob, om ohunggui. Hobi kapatongob, tahu nga panam tahu piatus no, imini ikaw SPM duvong ay buduvong panam himo, na ihaan do abasi kahidasan pangungusaw. Kabahingkangan diti okon ko kamungkangan. Apatut di on ko zo kabahingkangan diti. Sokyo nu agak pumusava nu o bintu mongob toy atagakan kahansanan po kisakaday no. Pronong kibos no miyampay paganakan tambahut toy itaba counseling om taba kahidasan pumumusaw.

ONU o kahunggusan. Kahunggusan na po nga kakasan pumusaban ikaw po mahunggu ito sa sanguhun. Ousan om ay sa vinakas. O binhodong om au na di anangan papapanaw kapagatan tikit tadaw. Katihamus iti sa kukuang no dasom duwamingo. Toluod iti o taguwang na isay no po. Au monutul umul kusay tay kotondo. Om au monutul tinaw. Katihamus nagi iti gisam pipiavuhan tay pipiataon. Tanda ngawi kahungguzan. Tumungob po ompus timpo. Aw anangan no kapagatan ngawi inubasanan no papapanaw. Ouhan no umaha. Tumoy mo kopyuman no kahasa. Kopyuman no aiso puno. Aw kodom o sikap o posik tay kohobito dop. Kopyuman no mongoy duso. Obin kodong om aw otonom. Obin hiu. Kitanda fisiologi miaga oluahan tuhu om oluahan tinan. Gontob pamanan om osikap tumongob. Makianuno penontudukan mentah di tangga ba. Sokyo nung kotobuvang kohungguzan inoindaman kozok.

Ya, tapi nggak ngabi pain tantu nopo i iso nade pemagunan. Hobi wasian dodong suwa pinsan po kuma de dia susa viavi dari nopo nopo dodong suwa biti masuk petai do menginum di tahasu dodong suwa biti teko mengyup di tahasu it kadai do takanon om tinumon petai. Ibu nombor kenapa? Dodong suwab di titip naik kau kopi posian dan suwab. Om kata huadan tu temoi mau nopo do. Makin ngau teko memihi do makin ngau di tiko seimban do bos kadazan. Om poin tatu nopo do memihi si kai dia sudah hozau ngavi do kadazan poin tinaga siti. Om i iso nodai pemogunan. Ya jadi naihan do kau. Om ingko nopo lahan ngavi dia sudah makin ngau do. Pasahimban do bos kadazan nung suabiti mazapatay day da mazapatay day da katuhusan day radio si zam ngopodom duvo titik 2 FM teka mazaday da RTM click om nagi mazaday estro vahu to iso om nagi mazaday tika pabalan social do Sabah VFM mazaday live day TikTok om nagi mazaday live day Facebook Sabah VFM. Oma gumu olahan da tokau da kawasa teko kanu da makin ngau di tiko seimban do bos kadazan do tiki tadau amiko nopo opihi ngavi dia zu da makin ngau tomai mo nopo miampai da gai dai ko seimban do bos kadazan. Oma ikot pa jam ko nom tong 4 minit do dong subab temenai ko wom ongo tokau iti abalid pogun. Oma anu dati abal do ko hombusku. Om ongau dia zu da ikot pa jam ko nom tong 4 minit do dong subab diti. Pembuso ngavi pason ngavi dia zuma zadi ti hivang do Facebook taiko WhatsApp do Sabah VFM. Pembuso do pason ngavi dia zuda ikut pejam ko tu do nong suwa biti. Nyampai di tiaba bezan penakan hozau tadau ko tahu. Mentok pehan auzo menai mo do pemahavan telepon mentok tadau bai na di tinga pembuso no pada pason ngavi dia zu om kada ko ku ku vai ke tapi naik ko. Pembuso ngavi pason ngavi dia zuma zadi ti hivang do kapabalan sosial do Sabah VFM do nong suwa biti ina ko tau nda no. Pohambusan kui da ikat po timpu da pohambus da pason ngavi ditik ya. Pohui da ongo tako iti abalit pogun da ikat po jam ko 6-4 minit da dong sufab diti. Kina nga tako hozo mantadi Liron Felix Hangadon Zou. Hozo mantadi Juliet Salibun Papagyot da piopinaizan om nagi hozo mantadi Justin Juani Koginavan Kudiaw.

0: dabay na jam ko nom apat ng padom 2 minute daw nung survive date po kuno to ko tu tumo to ko pada namo tapi na ko daw makinang daw zo to kivality duwa ko pahan da song hamin daw po hambuson ko.
1: Kasahimbaan bos kadazan manak diazu kapahan.

Tapi nang ikong ngavi kivaditi duvok kapayhan do suang hamin do notay mo dagay. Om kapayhan suang hamin do kapaguhun na po diti nga nambit dagay manta di Dr. Rovina Ginibun do manta di kampung kapimpinan Papar. Popayo do minudupogun i Camilus Ginibun di jam ko onom apat ng padom 2 minute do nung suvab di Kohimo do Wuhan di Tikopod tadaw ko iso do deho idserik kembangan Selangor. Matano do kaya nanditi do manudi do popoyo do Sinakagon Ginibun Sinakagon SASM Maginal om Sinakagon Datu Dulaim Saviavi Iziaditi dari nombor nopo do sangingizon om sentop tepinai walis om kinovangan lagi ngavi dari sadu teiko it somok. Hosoko notinan di tengotiagak Camilus Ginibun do untuk tadau suvab tadau kaapat kavahu di tivuhan ko opod ngapuguhi di no oviton pahain otinan di tengotiagak do deho it panambazangan Holy Rosary Limbahau Papar do jam ko opod do dongo suvab om hosokon lagi do deho it kahabangan Christian Limbahau Papar do jam ko opod luvo tahib tangadaw. Omay do tahinasan ko sa diazu suguto ko kopehan so kamin do kapaguhun na paditi nga nambit agay manta di Dr. Rovina Ginibun da manta dit kampung kapimpinan Papar. Popoyo do minidupagun i Camilus Ginibun di jam ko onom apat ng padom 2 minit dong suvab di tadaw ko iso kohima di tivuhan ko opod dadaya id seri kembangan Selangor. Mantano do kaya nanditi na manudi do popoyo do Sinakagon Ginibun Sinakagon SASM Maginal om Sinakagon Datu Dulaim Saviavi Iziaditi dari nombor nopo do sangingizon om santop tepinai walis om kinovangan gingavi dait sodu teko it somok. Hosokon natinan di tengotiagak Camilus Ginibun dontok tadau suvab tadau kaapat ko vahu diti Wuhan ko opod ngapuguhi dino ovitan pahain otinan di tengotiagak dode it panabasangan Holy Rosary Limbahau Papar da jam ko opod dodong suvab om hosokon lagi dode it kahabangan Christian Limbahau Papar da jam ko opodom duvo tahib tangadaw.

kapayhan song amin, doko maduvo om tovi, napaliti tapanay ko nga nambit na gay, manta di Wila Wilmina Godfrey, do manta di Kampung Kapayan. Popoyo do minidupagun i Fabian B. Solibun, di jam ko 2:02 dong sadop di Kunyab, ko onom di tivuhan ko opod, dadeha it Kampung Kapayan. Mantano do kaya nanditi na manudi do popoyo do sa viavi paganakan Solibun. Dahit nung bono po isiha do sa ngingizon, sontob tapinay walis om kinovangan naging ngavi dahit sa do teiko id somok. Aw po din ayan sa ngayon hosokonotinan di tungotiagak Fabian B. Solibun tumandat po do kay katan di ho sontob pinay ho. Omay do tahinasan ko sa Diyozu, sugod ako. Kapayhan so kamin do tovi na palititap na ko nga nambit na gay manta di Wila Wilmina Godfrey da manta di Kampung Kapayan. Popoyo do minidupagun i Fabian B. Solibun di jam ko 2:02 dong sadop di Kunyab ko onom di tivuhan ko opod da dahil it Kampung Kapayan. Mantan do kaya nanditi na manudi do popoyo do sa viavi paganakan Solibun dahil nombor no po isi do sa ngingizon om santop tapinay walis om kinovangan naging avi dahil sa lutay ko it somok. Aw po din ay hansong yan hosokonotinan di tungotiagak Fabian B. Solibun tumandat po do kay katan di hosontop pinay ho. Ingkakaniti duvok kopayhan do suang hamin.

Pason ko yadan matalagay dahil ko simba no boss kadazan kuma paganakan di natong kizadan do sanghun ko pusan it paganakan hansan avakas ginavo kataboy tumaguvang itimpu do kayadan ng kasusan iti siyo no matalagay dahil ko simba no boss kadazan.

om the bay na jam konom himong opedom himo minit daw nung sa update po guno to ko to pinay ko tumiyang bus ko kinong to ko husam tadi Justin Juani ko ginavan ko diaw.

0: でなし明日は会おうと思います。
1: マイクロスリープtoi ko ha toi to duk no po nga ka tan so hinai do iso sikon kisam to hunga po sikon om au ka nu o to so so nguhun do manan diti kisam au ko piuman nung ko to guvang ko do ko zuzu vo diti o hobi no songian papapanaw kulita toi monoy na pasakazan tangavagat sikapo no papapanaw o nu itapatut muntok mongidu to piumanan pot tiodopon tu microsleep toi ko ha toi to duk kopo mujul kiniapon tokou, om kiniapon subay tuhun. Tuhun magigizon it pogon jipun na intutunan miyampay ko giginovo tapasi di takawas om ahal tumano timpu tay ko on time kadobo subay ipapanaon deho na koy mazan kozo. Subay ko dino, dolibal it pogon jipun au insan poponi do hon kulita deho sondi do papalat do libal suvai nga poponi izeho do hon montok manak lahan kuma kulita suvai kano ubasanay toko kogi ginovo tawasi italunalun suvai ko mga kathongon toko sabagi tanda monongkotohuon di dolibal suvai iminanak lahan miyampay popoikit sumbuh tapwapo do induvo.
2: Ya, teman-teman, ngawi di mana jam ko tu 2 minit do dongko sofa update po. Guna toko om ketua dan kumande dia zu sabe bi tepinai. Om kopi persian do dongko sofa kumande dia zu dai nombo konopo. Om ho hobi na kusuma tambahut di mamaso itindahanon papapanaw do kulita itimpu do bayan diti. Om tumbazan zo do boboh na di otalun-alun itimpu do bayan diti tu kagumuan na toko pakazan kumanda ito pakalajan tayo ko itinahanon na papat at ngayon na tanganak ngayon na mga sikul paing ko po tapinay ko nga mogi obi-obi ito ko kumanda tiso tiso magipapantang may da umahigan tayo ko kain sa luto ko mantari tiko higaganan di aw avasi itindahanon na toko tapasan na pagkinawa tapinay ko tumaguvang da kababahan da talun-alun mega ada tikit timpu oboboh na po talun-alun kani ya yan na hansan da kapumahis di kay nga video zoom masaditi ko sa himbahan do boss kadazan.

Om paghuy do tumiyang bus ko dahil ako sa himbaan do boss kada zano dong swab di tito manay ko. Anangan so do papayhang kumare di yuzu di tito papayhan. Koko mo do hogo do gata mentok tadaw bay na di tito. Yan na nombor na naihan kivada ti do tambahu tiko tapinay di kivada ti do moy dati papadagang do gata mentok tadaw bay na. Papatun patay do gata mentok tadaw bay na di tito. Muat dati do ingkua dati teko pio dati o hogo do gata matak talaw bayi na diti pahumusan ko kumade dia do temenai ko hansan pain taun da kono amiti na o hogo do gata matak talaw bayi na diti kotu diti Wuhan koopod tadaw kotohu i natay mo dagay manta diti ko tinanan pumunan gata sabah. Matok na puhut gata na po talaw bay na diti nga si Zam Linggit himong panong vahusin do sa kilogram. Puhut gata na po nga si Zam Linggit himong panong vahusin sa kilogram. Gata kapingan au no upgrade kay so na po nga himo linggit tu nga panong manom sin sa kilogram. Gata kapingan au no upgrade kay so himo linggit tu nga panong manom sin sa kilogram. Gata kapingan au no upgrade koduvo apat linggit vahu nga panong apat sin do sa kilogram. Gata kapingan au no upgrade ko duvo na po nga apat linggit vahu nga panong apat sin do sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso himo linggit apat nga panong vahu sin sa kilogram. Gata kantalan grade ko iso himo linggit apat nga panong vahu sin sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo apat linggit himo nga panong 2 sin sa kilogram. Gata kantalan grade ko duvo apat linggit himo nga panong 2 sin sa kilogram. Om gata si kalap na panga salinggit tahu nga padam si Zam Sin do sa kilogram. Gata si kalap salinggit tahu nga padam si Zam Sin do sa kilogram. Amin na nga vi ohogo da gata mentak talaw bay na diti. I natoy madagay manta diti kotinanan pomonan gata sabah.

Om kiba diti kopayhan lagi tumano diti kopayhan do map Malaysia tapi na ko kiba do kinantakan do tana gumuzu di jam ko sizam opo do miso minute dong sodop di konyab ko onom diti Wuhan ko opod nantakan iti dahil do kovaygan sandakan Sabah. Itukuan the magnitude hemotitik ISO tapi na ikaw ang kiva dati do nakopiuman do tanah gumuzuriti it sosayhi do the Sabah hansan do tamay mo ming ating ato ko mahigan kaya tapi na ikaw it nabako na po do sangyan do kiva kahigagan na ante ko kiva kantakan di manigog miyagyan ako sa diti tanah gumuzu. Ang paghuhi na papahambus o na pason nga vi maza diti kapabalan sosyal na Sabah VFM tapos na ikaw mantok payhan di azu mantok da ababazan at ako da dong swab iti ababazan da panakan hozo tadaw kotohu mga di nabos ko diti no di auzo manoy mo da pamahavan da telepon nga papahambus daw na po da pason nga video zoom maza diti kapabalan da social o makapasa ko na papabuso da pason nga video zoom maza diti WhatsApp tayo maza diti Facebook om nagi maza diti live diti TikTok da babay na diti om kinaman ko na papahambus nga diti pason nga video zoom da gisom o pupusan diti ko sa himbaan da jam ko si Zam do dong suvab diti. Namat yun na, pati hambusan ako iti kusahimban. Mayan pa iti Hozo do sumusu. Iti Hozo man tayo di Jefferson Jeffrin Sipili. Anda doon kuy Ziaw. Sutanon Hozo man tayo di Andy Ongkino Nipiku. Om nagi Hozo man tayo di Anna Stanislaus. Hangad ko, tamay mo. Dahil kusahimban, wabos ka na zan. Negot vinasi asuaw, tamay mo.

0: Okay, onway zo na ginoy kaliaw kyo, o mimang zo na gina pahapa manuk tahu. Onwan zo tan tahu ginoy, tinumon ko na po nga mimang zo di teto, omis, wangan na daw susu.
1: Ato, upa di daway daw nis, na naman, nagipagyanu ano dito eh. Tinumon nga na kohabiin na miss, bion ko na pamati na tinano, adi, mahay dong gumazo, ako nang kukosi dito
0: eh. Eh, isyari ki Julie, may nizo. Oh, nilikosi saan ko. Nagibago. Ahi-ahi, madali ti noon tok na talwa. Na, kya, ang mapoto nga bihatakan nun daw takita ko. Iha nga bitino mo. Ano na po nga kiva nga bitay ti. Ah, mga kanzaro, yummy kinoy, pizza. Ombogo bago iti. Okay na po mo?
1: O kon ka in ka, Badonis. Ako to'y kosi. Oo nga ni na pinagatinan mo. Noong ko kabing pinagat no? Oh, han, matigya doon tok na tolwo. Mega na tolwo tundundu. O misobu. Akabaza.
0: Eh, ziyaw ti. Pogosan sa ba, Julie? Nagibago. Kon ka tinan no? Tinan ko nagiti sandi. Kaya sa pain ko mo magampi ba?
1: Naman no, po ba diyaw, Donis? Ako ka noon mo kinangaw.
2: Mga no kay dasando tinan tolo no hobi pinagat tinan toy obesity kapanak bahingkangan kumatinan do toko kay dasanto ko no nga agungan toko sandi
0: ano hidogo tuhugo zo auzo mimang patimpo do di tamin pong sapan
3: Aum na bay na jam ko tu duwang pada mapat minute na di dadong swab date pagun to ko Oh, mga timpo na ako na papahombos na pason nga vi, na tambahot nga vi mazaday na Facebook na Sabah VFM na nung swabiti. Matakodan ko di Bambangan Lia to asusuva po na pinapabuzo na pason daw na kopi po siya nung swab DJ Pete kaditi. Inkanigi kumaday diyaw Bambangan Lia. Jay na taka kopi po siya nung swab kumaday diyaw. Florita Losobom Laurentius kopi po siya nung swab nagi. Ipol Eric kopi po siya nang usubab tara ko tahu DJ Pete kadi Ipol Eric diti Mel Ando ngayon ka nagi pinapabuzo da pason om gambal do kopi po siya nang usubab ka ma i Angelica OG kopi po siya nang usubab Jen Sylvester Hovwa kopi po siya Clay Ignatius kopi po siya nang usubab DJ Pete om Saviavi makikinangaw sa Bavi FM tabi pibabasan ko tahuadan Wadit Oyo kopi po siya nang dong usubab Maria Juhan, kopi po siya ng usubab tarap ko tahu miyampay pibabasan kumadidiyaw DJ Pete kaditi Hansan Hidas tumoy mo miyampay balakat to sima kumapaganakano Om, kopi po siya naging kumatayin sanan tambahut makikinangaw da sa Bavi FM na ikot vinasi oswaw tumoy mo katawadan DJ Pete kadi Maria Juhan Andong Junis Lime, kopi po siya ng usubab tabi tarap ko tahu DJ kaditi katawadan Terry ti Gabil kopi po siya nang usubab DJ Pete om Savievi tambahut ko paintanud do makinangaw diti ko sa himbaan do boss kadazan do bay na diti tabi pipabasan ko tawadan DJ Pete kadi pason mata di Terry ti Gabil amin ka nagi kumasa Savievi tambahut to pinay di mamaso papabuzo do pason nga video zo diti maza diti live di TikTok sa Bavi FM nga siyo kyo to pinay to osikap ko sa iti do sumako iti pason teko komik na video zo nga sipaton ko da mga itngan migyan ako sa di Felsi Christy Olga Sam Chris Mamay James Sham Emita MM Suk om agumu po su suvay da iti ida painsom po da ida TikTok da Sabah VFM diti katawadan ko mga da iti pason nga video zo ang pagumuan da mamason na kupivo siya na nung suvab ka O main kan lagi kumari dia susah biar kita penai. Ampak hui do ikat do jam ko tu tong 4 minit do dong sebab penimpunan tak kawiti babazan penakan huzau tak ko tahu. Ma ina ba do papa hambus do pada pason ngai video zu ke tapi nai. Ma main apa buzo ngai video zu o pason ngai video zu masaditi hivang do Facebook, WhatsApp, take it. TikTok do Sabah VFM diti pahumusan ko ipason nga video zo do aw na ahay matabay na tapi na ikaw ang ano kinakata ko hozo matadi Janet Ongkino Vusak Cempaka

Ya, teman-teman ngavi kanon nong otoko hozo mantadi Junior Jimmy kiva suvai ko pusano om minoka berita ko da jam ko 2 himangopan minit do dong suva update pogun otoko om patoh dan ko masavi vi tapi nai tambahut dai da hivang da TikTok da Sabah FM gumu tambah hutik atau pinai di ti do popo da pason ngavi dia zu o man ku sifato do popo habus ke tapi nai tu osikap iti pason ngavi masa di ti Facebook do min savat di ti tapi nai nga au na mengu pobuzon na po pason ngavi dia zu mai kada ko di ti pason do sanguhun mangkikin ngau tangauhi tai ko mangkikin ngau do Sabah VFM i Kamarul. Inambo da popo buso da pasen daw kuma di kovang daw kaditi da mantan dari da hamin pengusapan da kiva da kumahingkangan kuhidasan dati da hansan da avavasi na daisi daw ka ama ingan na po da tambahut daw diti nga Ivin kaditi Vince na hansan da avasi Ivin diti da mantan dari da hamin pengusapan kadi Kamarul Maza di TikTok do Sabah FM. Tau dan ikuma Sabah FM tambahut menjadi Zandi Dolores pinupa buzo de pason kopi posiana no suvab kaditi mantat sedu tumazan zo Zandi Dolores dai ho ida pagunda Australia do babai na diti hansa da vavasi ko da daina ida pagunda Australia Zandi Dolores. Aminka nagi kumadi Johnny Joseph kopi posian kumadi dia i Alpha i LY Lia dari ti ida TikTok do Sabah FM i Izan i Josephine Mansang dari ti nagi i TikTok kopi pesan DJ kaditi ama gumo po su suvai man ko si Vato do popo hombus nama tina mai ko pahai do si Vato wagu popo hombus diti pason masa diti WhatsApp do Sabah FM. Ama pasan man tadi Joseph Potilu iti kopi pesan ng suvab tara kota hu DJP tompi babasan un abal no ka ama pasti iti ama mamason ko masabi bi tambahut da Sabah FM FB o makikinongo da radio Megan ko sa di Julita Margaret i MM Suk Maria Juhan Joksi Mindong Lucy Doyo Inay Sugud Inay Sandakan Julius Pansay Florita Kinajil Joachim Kubot Edward Law Charles Loginon Edward Jokinon Avitus John Modoit Albert Sipaun, Marius Morudim Gawis, Moliaka Winnie Mingkong, Petrus Quintin Mantat Tambunan, George Mining, Datu Elizabeth Morris, Patricia Nicholas, Patrick Antang, Lazarus Biug, Francis Edward Siluk, Joseph Golombo, Lucia Bibi Mania Gansings, Omi Zolina Kaditi, Omi Acoy Taman Pasir Putih Putatan. Mempai da pason ku da hansan da ngahidas ngavi tamai mo ko tawadan di jepit tu pina pahobos di ti pason ku mata da go Joseph Potilu amsu tanon ha pason mata di si koyok men mantat kampung papar tambunan hai kopi posen ngo suvap tara ko tahu kuma dedeau di jepit tingkan lagi kuma dedeau om tabi pibabasan kuma tambahu tam tapi nai ko ngavi it hansanan da ngahidas ko ngavi mempai kalaja tikit tarau om avasi noda kina posikan do dong suvap diti om iino DJ ketawadan kadi si koyok men mantan kampung papar tambunan om sultan no pason mantadi Julian Yapa iti kopi pasian ng suvap tada kotahu DJ om izo i Julian Yapa mantan kampung lintuhun tambunan it kusipatan diti anangan zoda popongka pason pugu kumapahay de dia om pagkanakan no DJ ka ketawadan om kuma savi avi manana panai dari da radio boss kadazan om kuma di Reverend Father Nelbert Peter Father Rudolph Johannes Father Shabil Francisco i Roma Lawrence i DK Daniel Kinsick om paganakan om i Bishop DK Cornelius Piong om tain sanan sinakagon yapa sodipan sudiman sasi gundorong kojiun tumitiw om paganakan otolian bosonggi om tovi na po nga kumatoin sanan tupinay tambahut di kotutundago may may napason tabi pibabasan puti ang buso at ako piyang bahutan dan namo at ako pa yung pasi amen katawanan DJ kadi Julian Yapariti
Om Sumusut Pason Mantali Richard Bin Ginos Kopi Fosian Ngo Subab Tara Kotahu DJP Tom Savyavi Tepinai Tambahut Dait Sadu Teiko Itsomok Om Savyavi Mokiki Nongau Dait Kosohimban Dobos Kadazan Mantanago Richard Bin Ginos Mantali Kampung Tindu Zon Sugud Om Tumihang Busko Da Mungkin Nongau Da Hozo Tepinai Ko Kino Ngo Toko Hozo Pinayang Petan Di Catherine Vitalis Om di Richard Michael Fu Miupus Sagi Gisom Sutanan Hosam Mentadi Fanzi Ruji Piupusan di Kaganit Om Nagidi Alicia Kulungan Inupus Kudiaw.